0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fa Samoa ni se fo talo fa lava malo se fo manuia. Usi mai fa fonga telefonia le stofi lo se fo tolo you lai lo afilis fo no. Mai le lima tolo tasi PMN ni Aotearoa a wana utapo inga. Na fa alien minister tinga te Pasifika le sunga Paul Goldsmith se fa pea. Olo anga ilu malmalo ma fa tonu ala to folfolanga ile paia inga mo mole nei. E wi lava ina mawalalo le whaavasenga ina le malo, i se palo tala tamai ele PMN Horizon Research Poll. I le haufa e tangata sa faali o lato manatu, fisifu lua pasenin ta ua ele i maala malama le leilewa inga le national i mana onga o nuu Pasifika. Ai fisifu lua pasene i le vaenga fa upfai ele act, ma le lima sifu liwa pasene i le New Zealand First. Wa fa maunia i Goldsmith, e faya ni malo si faa tatau lato te mafaya, e faa tino ele lato o mala malama ima taa upo ya afia i tangata Pasifika. Na faa li ele faya pula ele vanga faa upfaya le Green Party ya te anau tuyono, o le vaa fea ngai malifiti enai ili vaa upa anga le malo so ufa atasi, wa faya le ama tuatu nga ili tamau a ingo le atunu. Na faa li e faa maumaunga Alistair's New Zealand na si itia le tau o oloa ile tasi tesi male lima pasene ili tolu masina ya yoni ma si itia ile tau ili faa tesi male tasi pasene male tolu tesi male tasi pasene saya ya mati. Wa saa wa ili faa lia etu yono etele maenga ite tau o natali mayele malo se ufa atasi ile tau ngatari so ifuanga male si itianga ili tau suwa au male kesi. Wafa ITTA le Creative New Zealand le haufa ole na ufa inga aduenga ili tusa male kuata. Ise teo mufa inga ifaata o twaise ala afuwa fau o alato o alato unga aduenga. Ma ili haufa i ole staff po le ufa inga aduenga ivalu sifulu faa olo o yai ili lima sifulu lima. Fai maile taita ifono ole Arts Council ya Kent Gardner. Na saa ole faa alia le taita ifono ole Arts Council Kent Gardner, ele o se suinga faa fua se e se taimi pupu. E au fia ima le faa sao ina o tupeteu, e tasi tesi malitolu miliona taala i tutonu ole fata usanga, saa mau ole tala ole tupe po ole pati te ole lua afe luis fuluono. Pe ita ifa ima le taita ifono mua mua ya Karen Rangi, ole nei suinga e onga tasi malifua fuanga mo se taimi umi. E tau lai ya tuai inu uitua, ma faa tino i ngā ruenga li lei i tupe ua maua ma ua u ulima i taimi li nei. Sifulu fitu tumaiti mai tangata matatua ilu sifulu fitu olo ole ilunoa i se vaa na ngoto i East New Britain i Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea i tino tangata i toonua. Na malanga esa le nei vaenga i vaa e lua maile motu o Duke of York a ngā iatu i le lau mua kokopo i le asa toona i taluai. Sa fuli fao le vaa ili taimini tu uwa ili motu ma faa sawa ina ili to alua sa fe ausi ili sami ma taunu ili matafanga ma tu ina atu loa le la putainga. Sa faa li ili faipule mai papua ni kini ili faa anua noa telo tangata ili nei faa lavelave wa afiai so ifua e luas fulu fitu. Ile taimini wa faa li ili suita ite alua inga faa upfaya le leipa ele i faa te eia ia ili le mautono ili sapalayo suwa umu pensini ili lalolangi ono ofte na inga isa sa etu utotonu le ua mafu ele si iti ole tau o loa. Fai mai kamea ole se puloni ole te mau aingo ni usile na mua mua lava afia aile itu la imai le faa labelave isuwa au. Na ta ua fo isi puloni wala ngona nei ele malo ia fatia sa afia ngai malifai nga malo ole leipa ile taimi ole faa mai ole COVID is fulu iwa. Male tana faa iu. Wasauni le uta alo ni we le tralaino ta alo nga malo le tau pulenga Pertania po le Commonwealth Games i Glasgow i le tau sanganei. E ta i muai le avefua po le flag bearer le tama i ta i tongi polo o Christine Ioane. E sifulu valu le uta alo le ata wai ta alo nga afeleti fusuanga male indoor bowls. Na ta ua le ta i ta i o le awani we ya Sydney Louis o le pine auro te otasi o niwe ya tataki toa Holo Williams, o le ato olua ma Christine Ioane, ili ta ita ingo le au, ita alonga, o le ato tala alua ia le tupo sa lesa, ili aso faraile. Sa moa, o telefona o le aso, munu te leina lau fa sausaunga, i ingo pula i Maria Makeli tutu, So ifua.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo lo mare ho e ki pa malo le le tonga ko tope ko u flipa mo tulalo mo ngongo. A ho to pre lulu ko ni wo fulma tolu o siulai wa fe wa no. Oku lotolahi a minista ki kai Pasifiki, Paul Goldsmith, i e te wake atu koia a e whiri ki nove ma. O pe e minista, ku tu le rei pea National Lea ki e whiri o e tauni, pe aku ne tui mu wharara ki e ngahi ngā aue koe ne as whakahoko e wha i National. Ka i he savea ne whakahoko ia e PMN Horizon Research Survey, na e mawai ko pe seti e fitu ua ia na nau pehe, o kui kai ke mahino ki he pureanga e ahoni ia, a me aku mahu inga ki he kai Pasifiki. Peseti fitu faa ia na nautala ai mea tatau ki he faa iko ia ai act. Pea koe peseti e ni manoa na nautala ai mea tatau ki he faa iko ia ai New Zealand first. Koe taripea minista ai kakai pasikia na ne pehe e fai e he faa i national aho nautou kui ngata. Koe mau e pureanga nusila ai ripoti ki he fonga ngā ue ko ia aki nautolu na nangu ngā ue ki he Casey a Tom Phillips. Iha taufana na e hoko i septema e tau kuosi hiria e nenofa wao mani ki whanau e tokoto. Koe whakaekeke na e whai e he whamau Simon Moore. Koe whakaipe na e tonu pe a mea a Tom Phillips na e whai pe i kai. A ene ave a ene ki whanau o nau nofo i he wao. Mahu inga foki ki he whamau pe na e osiki e he whakailoa a ngahi mea na e tonu kene whai. Na e pehe e he atenseniare i e Chris Bishop e tuku atu a ripoti i he kongaloto koia o Aokosi hili a hano whakaata me he minista. Kuo whakafoki ha whanau na e o mai me ha moa ke ohi e ngahi mātua i Nusilani. Koe uhi koe whealaki e ngā ue whakapepa na e whai, kusi whakafoki ai e whanau ia koe ni. Ongu mahi noeni, tupu me tōno unou ai polokalama veti koe ai kau polisi, na i kai ai ke tari ai ngā ue whakapepa koe ni, o hoko ai si ono whakafoki ona ai whanau koe ni ki haa moa. Ongu pehe na e whakaonga ai he ngahi whamiria koe i Nusilani ai ngahi ataloi o e whanau. Pau pehe whoki e whafufonga, ka koe pule lahia o e potu ngā ue whakamau anga koe a haa moa, papa ari i John Tamaile Langi, na ne whakaha ki he talamua o gulolotonga whai a hono whare i o e whanau, ke toko ni ki nau tolu ke whakake ake me he ausia ko iena nau whononga mai ai. Na ne pē na e ausia he whanau ia ko ni a hono ngahi kovi. Ko e ne toka ngā foki, he na e osi o atu he potu ngā oe mo ui, potu ngā oe ako, mo ngahi wa a kehe kehe a pule a ngā, a ngahi toko ni ki he whanau koe ni, ke nau whakake ake ake. O kia e fukheni, ma o ne tokanga koe ki he whanau me iha amua, he kua taku, kono o mai ke ohi. Pea i kuia o ausia he whanau ia koe ni, ano ngahi kovi, mo whakalavea. Na ne pe he foki, koe fo ngā ohi a ha amua, koe ne fuake pe, e he whamau a ngā ke ohi ha tokotaha. O kuhoko rewa ia koe tokotaha no fufonua, pe iai mo ne totono whakapepa ki Nusilani. Pea o kuto o rewa ai to tonuia ai ongo mātua na na whaerei ai toko taha. Na pehe he minista ki muri mo whi whakatau aki a visi, ko en tua wata partnership ai tarite whi whakatau aki mo whi ngāwe aki he waha o Nusila ko ia pea mo visi, ko ha maka mai reeni ki he ongo whunua whakatau loua. Na e whamo oni ai minista sa keasi ditoka ma a visi pea mo Winston Peters ma Nusila. Na na pehe he hanga ko ia e he area pau ko eni o whakailongai ai tuunga makehe o whi ngāwe aki i he waha o ongo whunuani. Pea kau foki pea mo polo kalama ko ia o e RSC hon o mai e ngahi tāpua ki ke kehe ki he whonua. Kawai he tau e nima ko e ni kua toki osi hapa a ngā whiunga mo e taha po ini hiwa piliona ki fisi. E taimta tau pē me fisi ko iai pe mo e polokala mai a kua fuatu e he pure anga ko e whai ai a ki nau tolu ko ia kakai fisi ka ko nau nofo whonua i muri. Ko e whai ai ke nau foki pē o to e whaka foki ke nau foki o invesi i fisi pe mo whaka atā pē e whainga mā arie ke nau foki ki ap. I he lolo tonga ni foki o hoko e kau fisi nofo muri ia, koe kau invesi fika ua ia i he lahi taha ki fisi. Pe i he tau kotoa pe, o kuna o atua ia e paanga e piliona ki he whonua. O ina e palomesia e minista ki muri ia, sa kiasi ditoka, tene feinga ahono tuku ingata, ke tatala e ngahi poloka koe o ne whakawhi atungi ai, e ngā aue mo invesi koe ia e kakai fisi nofo muri. Whakaosi, kua kamata foki ai whi auhi sipoti a koe e Commonwealth i Glasgow, i Scotland. Pea ku whakawhiawhia e kau atu ki ai e ngahi motu ke hekehe e hong full mātaha mehe Pasifiki. O kuna ukau ki a ngahi whi auhi sipoti ke hekehe, kau ai a hiki mea mawhakaua, ia hiki mea mamafa, pia moe teka pulu. Ko ngahi motu hange Kotonga, Hamoa, Nauru, Niue, Norfolk, Cook Island, Vanuatu, pia mo Kiribas, o kuna ufafofonga ae Pasifiki. Ngatanga ia ngongu koko mai makitatole ako nifatangbeke mo mau haolerei. Ko au flipa motu lalo, tuafat.
0: 531 PI.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa ni e sefo, talo falava malo le seifo manuia. Usi mai alfa afonga i telefonu le astofi, lua sifu tolo i ulai, lua afele sifu lono, mai le lima tolo tasi pi PMN i Aotearoa, a wala utapua inga. Na faalien minister o tinga te Pasifika, le sunga Paul Goldsmith se fapea, Olo anga ilu malamalo ma faatawnu ala to folfolanga ili paya inga momo le nei. E wilava ina mawalalo ili faatawse nga ina ala malo isi palo tala tamai ili PMN Horizon Research Poll. Ili haufa e tangata sa faali ala to manatu fisifu luwa pasene nta ua ili imala malamba li leile vaenga le national imana ongo nu Pasifika. Ai fisifu lufa pasene ili vaenga fa upfai ili act ma le lima sifu liwa pasene ili New Zealand First. Wa fa mauni ai Goldsmith e fa yen malo se fa tata ula to te mafia e fa tino ile na to mala mala ma i mata upo ya afia i tanga te Pasifika na fa ali ele fa ipulo le vanga fa fa ile Green Party ya te no to yo no o le va fa ngai mal fiti na i ile va o pa anga le malo so fa tasi wo fa ile ma to tu nga ile te mau ai ngole tu Na faali e faa maumaunga Alistair's New Zealand na si itia le tau o oloa ile tasi tesi male lima pasene ili tolu maasina ya yuni ma si itia ile tau ili faa tesi male tasi pasene male tolu tesi male tasi pasene saya ya mati. Wasao aile faalia e tui ono e tele maenga te tau o na tali maiele maaloo se ufa atasi ili tau ngatari so ifuanga male si itianga le tau o suau male kesi. Wa fa ititia le Creative New Zealand le au fa ola na au fa inga duenga ili tu sa male kuata. Isi tau mafa inga ifa ata o tuai se ala fua fau o alato unga duenga. Mai le au fa i oli staff po le au fa inga duenga i valu sifulu fa o lo yai ili lima sifulu lima. Fa mele ta ita ifono o le Arts Council ya Kent Gardner Na saa ole faa alia te te ifono ole Arts Council Kent Gardner, ele o se suinga faa fua se e se taimi pupu. E au fia ima le faa sao ina tupeteu, e tasi tesi malitolu miliona taalai tutonu ole faa tausanga, saa mau ole talo ole tupe po ole pati te ole lua afe luis fuluono. Pei taa ifa imele te ifono mua mua ya Karen Rangi, ole nei suinga e onga tasi malifua fuanga mo se taimi umi. E tau lai ya tuai inu uitua, Mafaatino ai ngā ruenga li lei, i tupe ua maua ma ua uulima i taimi li nei. Sifulu fitu tumaiti mai tangata mātutua lua sifulu fitu olo ole iluloa, i se vaa na ngoto i East New Britain i Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea i tino tangata i to olua. Na malanga esa le nei vaenga i vaa elua ma le motu Duke of York a nga iatu i le lau mua kokopo i le asu to ona i taluai. Sa fuli fao le vaa ili taimini tu uaile motu ma faa sawa ina ili to olua sa fe ausi ili sami ma taunu ili matafanga ma tu ina atuloa le lapta inga. Sa faa alia ili faipule mai papu ni kini ili faa anua noa tele utangate ili nei faa alabalave wa afiai so ifua ilua sifulu fitu. Ile taiminei wa faa alia ili suita ite alua inga faa upfaya le leiba ele ifa ati eia ia ile le mautonu ole sapalayo suwa umu pensini ile lalolangi ono ofite na inga isa sae tu utotonu le wa maafu ele si iti ole tau wa oloa. Fa mai kamea ole sepuloni ole te mao aingo ni usile na mua mua lava afia a ele itu ula imai le faa alua lave isuwa umu. Na taa wa faa sepuloni wala ngona nei ele maalo Ia fatia sa afia ngai malifa inga maloa le leipa le taimi o le faa mai o le COVID is fulu iwa. Maletana faa iu. Wasauni le au taa alo niwe le talaina o taa alo ngai maloa le taupule nga Peritania po le Commonwealth Games i Glasgow ili tausanganei. E taa imuai le

Lea tātou amatamea tu ili tapmulisanga NRL National Rugby League. Ile nefo i vayaso pe ona tātou iai ili vayaso lona lua se fulu maletasi. Leao lea whanga solo ili so se fulu minute taili tula se fulu lea viavineo lea ta aloa ili Parramatta Eels ma le Penrith Panthers. Lea soa tai au valu lea viafio lea ta aloa ili Newcastle Knights ma le Sydney Roosters. Ile afiafi lava le aso atai au le sifulu ile afiafi o le atalo ile South Sydney Rabbitohs male Melbourne Storms ile sifulu le afiafi mana ia talo ngalea ia pea moa sa ua vanoa ile aso jona i luas fuma le lima yu lai avatu ele sui fuma leola lima ile afiafi o le atalo ile Canberra Raiders male West Tigers au tausa ili eise manu malo ale West Tigers ina ua lua tolu vai aso soo o malolo ile talonga soa ile afal fitu ile afiafi o le aso tonai lea o le anga fua nei ia o te loa la avatu iei ma se talo sanga to o le nei viafi mana tuane o fea lava le nai te iei o au fea au fai afal o le fiku polo ma le fala e fa sanga lo i lau TV au mai sa ui pukofe fa ave vela ile afiafi tapua i roma le New Zealand Warriors Abdawaz, New Zealand Warriors, afon fitu le afia fio le stona ai ole ata alo. Ma le awa le sunga ya Stephen Guaiten ma le vaenga Canterbury Bankstown Bulldogs ile afia fio ole stona ai. Talonga soa ile afalitu la hiva le stona ai lavalea ole ata alo ile Cowboys ma le Brisbane Broncos. Talonga le aso sa aso luas fuma le ono pe avatu ito soi fuma leo la ili tapu sanga lava o loo whanga solo ili tatu ena reo o lea ta alo ele se Georgia la Dragons ino wa mai a ina malolo lewe aso mtene ili New Zealand Warriors o lea ta alo lea le Dragons male Titans ili faa ili afiafi o lea aso sa ili talonga soo ili ono ili afiafi lava lea o lea ta alo ele many sea eagles male Cornilla Sharks Ya o vanga na what's it for tatu tunu pe a fai ole nai di tapu tapu a i foi i tapu sanga le National Rugby League in a rau i le nei foi vai tau. Tu mau pe le valu pito ilunga numero tasi Penrith Panthers se e mani tulanga lua tu mau pe a lau New Zealand Warriors. Tulanga tolu o lo o iei le Sydney Roosters, fa Cunula Sharks, lima Dolphins, ono Newcastle Knights, fitu South Sydney Rabbitohs, malevalu, North Queensland Cowboys. Ole, ia morsirfia le tādu tunuu, ole fo i ua tā pina pina ia au teitasi, au fa i tū mā lō i New Zealand nei, ia po o lau NBC lea ole ātoe āmatalia. I te tonu o Aotearoa New Zealand nei. Ia ole vai aso fau aso tofi aso tonu se fulu lea ole a tala malai ai le tapmurusanga mua mua a le tato NBC te tonu o Aotearoa nei. Waikato ta aloma Bay of Plenty, Tasman ta aloma North Harbour, Counties Manukau ta aloma Taranaki, Southland ta aloma Otago, Canterbury ta aloma Aukilani, ia ma Northland ta aloma Manuatu, Wellington ta aloma Hawke's Bay, ia North Harbour, ole counties ole tamusanga lona lua. Ole ta aloma muli muli le aso sa, ia o Wellington ma Hawke's Bay aso lua o kuso lwa aso fau, a walane ngalo ia te oe, ia lea ua a mata foi ona tau, foi foi mai le tato NBC, ia o loo tele foi halo ma tamu Samoa, o loo ta aloa ia tato NBC, ia wale sa ilinga o lato wa vanoa, ia awae, ita ua tamusanga lea, a fai ai te iwa faa manu alia seisi, o loo malanga le fainga malanga le o peleki, ia po nisi fo iwa ta pena le manu Samoa, awa tonga, awa fiti, ia eono iai le avanoa, ia e fi lia mai iai tutonu o le NBC. O le mema utinoa, ia o loo iai ale avanoa, ia mona ialo matam faa nau fo ipe o na silfia, ia le tatu utunu, o loo fino fina upea, ile neifa anga tamo le lakapi, i tu tonu o New Zealand Aotearoa nei. Vai aso fau, o ta faa ilo leo lisi o nisi o tatu au. O nga uva aia kunga i lisi e sa hafidi fili mai. Au ki langi Countess Manukau, la loi Southland, ia o aua le Bay of Plenty, Waikato, North Shore, ke fava aia kui kalapu ngei. Mole sila fia le tatu tunu, ore makuako o kele o ka miki Samoa ngei, e iku kongo New Zealand.
don't tell you, there's a lot of our players, a lot of players, pool of players to pick or select from. Pe afapia, ya ele tau la urfa mo mo inicio tam fa na o filfilia. Ito tonu atatu au fili nei fa va malo. Ya pe ona yele au New Zealand, ya mesi fo ile manu Samoa. Nisi vai nga wan sil fil tatu tunu u toy valus fumal fa so to toy. Ia unu tato wa nga ilo lea ilipo le lalo langi ele laka piliki pe ona tapena pena atu iai masalo ole masinofong wa fatmatu ulo le lisi ya pose pepa fatmatalanga mai le tato yuni laka pi liki ya Samoa ya pe ona iai ya wafu itapena nga oai tama a oai yalo matama fana ule tato tunu amese fo itama itai ua filifilia a wa le tau aveino le tanga vayo le tunu mo le ipo le lalo langi o le ipo lalu langi le tape na tui tato mele liki ele eska mai ka msanga o mana tua o leo ngatasi o lua lava ta msanga lea laka pi liki ya tama itai le ta msanga le ipo lalu langi ea mese fo yali o lea sos fulu ono la o ke topo tau sanga le nei le fua fua o lea tala malai ai ma te tala alo iai ia le ta msanga le ipo le lalo langi ili tata alonga le toa Samoa mfalandi ia ili afiafi ia mese foi le au atama ita ias ausitalia o lea ta alo lea ma le tatu fetu Samoa o le ta alonga mua mua le na tala malai ai le ipo le lalo langi ia ale laka piliki te i o atu fo ili teimi e whailo ai ya ta penanga le tatu laka piliki ya a mese fo ili maua se ava noe wha talo noe na ila fiongal pristine male lau la wafono le tatu au laka pi ina ia whailo a nisi o ta penanga o le a taumafai atu ili tatu laka piliki Yeah, be on vailo once it feel that to know Commonwealth Games. Commonwealth Games le wafanga solo Glasgow is ko tilani aso luas fumani tolu you lai se yo watu le aso lua o au kuso. Ya o vainga taua e pe a fitus fumal fa ta lunga o le afanga solo. Ya fitus fulu fa ya ila tofu yo le awai. Atu nu ole a awai. Ai pe a faitau tolu afe maono tupu ya nisi o suyu tawa. Ya ita alonga ise fulu ole afanga solo ya pe ona yai. Ole tele uta alonga nei a feleti ole tawanga a au o basketpo o neti polo ya o fusuanga fa angatama ya pe ona fa ailoa fo e ele fionga ile peristene ya lef telenga ya taan vasa pe ona Mike Lemisio fa ilo fo ile au malanga o wa tapena nei ya masalo lawe skoti landi demine wa ole so le fa pe amatali ai ta musanga ole boxing cycling ya po le vili o wila vili vai ya o artist artistic gymnastics judo bows ya mal weightlifting and powerlifting nisi nau ta longa pe ona fa ilo wasil fi ta to tunu ta penanga o lo o alo atu ai ya si o ta to watunu ya na ya uta mafana mana tu ane la uta talo ya ole asosa ta mfai fo ile ole por kalambe to sports ball va so fo fa ilo ya ta longa ta itasi o lo a wa ya ile ta to atunu a wa ya ta to tunu ole ya mauti no lo ya ile ta to au fusu la ya ta to au nitipolo ya ta to au ta mumoe ya ele leil fa ilo manino mai ele fiongo le peristini ele sesnok ya po ila to fuyo lo komiti fa foe foe foe ina ta to au malanga mo o ta longa fa penei ya fa ilo manino wa fo ili fa fonga le ta to tunu to tele tunu fitu se funu male fa tunu a wai iskotilani ya ile ta mursanga fo i po ta penanga o le Commonwealth Games ile nei tausanga ya ta ono vailo a wad sil fia ta tu tunu ta ulunga tu ai to sport in ne vaingo le fiafi to iva minuti ona afa leo le tu laiva il fa so sanga le ta tu tunu a mai al bisilea ya se in mai leo fa a ta ta le nonga male fiunga ya la pepe ta la ilene

hua tu e fulu male lo minute ona ta le ole tu lai se fulu a wafu fa sa sa ngal ta tu tu no ele nei vai ngole fiafi ya ma tu te ya so so tu foi vai malu po nga so tu fin galo pa le tu te mali isa ma tu tau tua ya mana tu ole vai so fo ele aso sa ya ta tu to e feilo ya ya le nei fiafi ya o da pena mai nisi o ta tu por kala me fa nga solo a wala va tau tua fa a wala le 531 pi le pi medza moa fa o nei te lunga le wala fe ngai manga ngal nei po be safe take care drive safe ya ma ya malu pui pui ya lo sanga le mule nei po ya ma wo foi se malo lo ngale leita mam tina ma tua ya me se foi la ofenga lo ngoto file tua alfa i dai o mo mua wa fe au manga lo nga me se foi fa nau ya wa onga fo i pele vi inga le tua ta wo lunga le nei po i se pese mai le tupulanga next generation ya o se fa manatu ya o se tata longo mo oele tupulanga Samoa awa ne ingalo lo fale aunga.

0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio.
1: Download the iHeart app and search 531. Programme ni to faru liu ia na imta upu fu ia ngai tonu mo ia nga ta to te mana tu na tu ma fa fa. Ia pe sa upi si a o ta to ta upu ni fi fi o mana tu e. E ia ile e tamaro sa lu fainga lu. Ia ta ta no ale a vile tronto lu la ta no ale a. Ia lu la ta no ale u ngari. Fe mai lo le tinai ile tama. E tau an ta tau fai e fa marsial ta va fa fa la ai a a marsial la va fa lu mari fo ile a ile ole ole upu in disin fa nga tina ole strength a of the relationship a ya ma o si la la relationship a ola la a wala ta un fa ile ta mai ina ia ma lo si la la va manon faltua a da so fina ngalo ya ile si umata o tutala to baro len fai a la so fina ngalo a wala en fai ona fa marsi ai meni o mari a va faru mari ta to numero masa ni over so la o o ri mo to tasi o le numero le tior fa mo tasi o lu tasi mo lu ine o kirani ia au numero masani isi tu tatu tu no o New Zealand ni

0: strong relationship between couples Ya le la no ofisi de foi pole ase fa fita u di numero tasi. Da so sil fiese fa fita u numero tasi. Mene u ngari wa la ngale na ile o mata bata tu de si tu nga e tu le mai le tang si ma le tama lo na ala ofisi de tu fi ko fe avi nga kasi ma ave mo. La ngale nga fe ba ye ka nga ma lo si ka ma ka ka va fa lu ma. Ya
1: ba te ye wo. O wai vi le fa ba o si po kala menga o lu.
0: Sawala leo tina nga itama Polo tama nga itina
1: Ia mang kua fo iyo de la walunga Na sawala kama
0: Sawala
1: E la walunga O de ang kua usaw nga yang ngapi De iwa Kua usaw nga yang ngapi sa mo Sawala kua tina Pongo ho iyan O mele wakupu nga iwewe Ngole moli la uke i de NUS Ale arkamamakina ya okay no ya awai ya la pan pa pa de okinga awai ya oka po ni me ho de de a okinga yo pa po ma ku a mi se ki da ho de de mi se pa ki e pa ya ba
0: po ka si of ko
1: de yo so mai de okinga e po ke se e ka fu ar na le a lua o ye pa tenga le ko fe a de a sa wa ya o a de ko fu de ko Ah, yo un po fo ye ka fu a ngo po le a ka fu ngo ki na le de tonga ka de por ki le de i le de pa o longa wi ma e ka ka u nga o nga ku sa u ma ai te i ma nga ngai de me de o de u do le ai wa ka si de me de fa i no po ngai fo le de o de ma u le ma wa ai ma ma u ku me yo ma fka nga o nga u ki nga wa ku si si u nga i de u peo ya kulo fo ide peo le mele le o o kere inga le ma wa ido le o se ngo va di le yo le ka ma ma ti ba o nga o ka usu le mele o le o le pure ke fo le le o ya ma le mele le ya kusa au ke do ya e de ma fo kusa pa ido ye le usu ngo le au ke do nga o le kusa e se ale le le ma ka fa yo yer ka ma e se ma ka fa yo ti ele ka uma fa kusa ka kuomo i ka lo se un kuai esa ese ave va en opina ese va en a foi del fa ma se manga a u ka ku o mai lo se no po ya pe u u a fio mai ke riso ku kusa u mai ka po ha e le dina le u ma wa ile va ngo ka ka i la lo a nga i duma por na ko ma ki va nga i di i ma wo e ti o
0: O loga masa o loko mare Mare tane mare fine mare eleni mare Luta ia
1: Ia, o kusa Peifona
0: mera kusa Kusa voira mungari
1: Io e Peifona mera kula fong E o pei o fei mai O kako kere o koe ola kula fong A le alofa Pei ole ole ole ole ole au ku ole Ole kula fong o Yesu Ah, ua pe ole mere O le ala ide ola. O le kula fonga. Kumu al kula fonga o Yesu. Te a fa ise si lea o se vai vai ide. Ya uya. Longo vila o Yesu a kauke. O umalare. Reno ale si kuro de kuya o ngare. Pelikome pele o pelikome. Al kanaka wanka die Yesu. Ya o kanaka la ngade uo uo. Ile ya ngaka ko wom fa mai o ka ko a o ni o de ko a ka ko kere ko dia e fa ipe ka ko le mele o sa wa ma o no ngawi na e na ngaka ko fa na ya pir kala fo pe kai fa mai de ali ye de ali a e sa me ka ko fa o no ngawi na la a fa pe ka ko ki ko si e de nem na e fa te na fo ngaka ko ko si o ka ko ai i de ngo fo de le E dei ma fai e i fora kai me wa e dei ya su se apoko. Ah, ai ti or kala mi. Ko i na foi dei ta ku ke o lolo ku ko ba. Ah, wa ya de pungan sha de ngami. O la u wa ena, o la u wa ena ta ku nga lu du sa ka. Ya, onga ma wa lo de me a ko. O ma si ma i do de pe de me na de na ra ko ma ro mo de kan si ma si ma. Wa a de le sha u de shi. E le ma fai o ma koe ma lue lue.
0: O le ala se fa fita uri numero tasi ro si te fie i mene o wafa unare.
1: O le o aso ngi. O e le me fo le o le or ka mau aina. O a kasi nga me ma fo inga lue se lese. Anu lese nga ka ma fai me se fo inge. O le ma kiwa o a o pe ya o le me le ku. E ala kula nga i de kule ala ku e mau ele ku pei o o i nga le ala fai ma ma ala fo ele le fa le nga ile nga le kusa le mea ia ole ami o kong ia kong ua le ami a ua le i tau fai fo e kike ele fi ila ia mau ele ngofo le le ele e fai ma mau se ngofo le pe a fai ele le inge ia fai au e fai fai pe a ia le mea le Awa le mea sa o lava re. E le aise mea si nga maa no si do ki nga. A kango ki nga e fa le anga le ai. kua isi ya. O le are poko, o le are mauoa, o le are lele. E nga anga ni diwa le kua le fine, aku, isi ilo. Ia kako umoroa ni mea nga, fako es. O le oi. Ai ei lara kei ho e fai e kua i eka li, a desi kei. I kua le aia, o le mea lava la e o iei.
0: Yeah, and look what you know. I know from Tara Twin, whatever she finished, Walua, eleven me, if I to wish it tomorrow, I mean, what would we have a more oil of fuck? Yeah, I don't remember tomorrow. I didn't have a war of a pair of more, I don't fight equal, it is a boy equal.
1: Yeah, whatever.
0: Como vou fita uri meta o tupe. Are ali tá lá no leila re umari. E fa uma na lato. Eu disse ela me disse fa fita o lei se trust, ah, lei se fa fa tu tu avo de pe. E al fani re umari tá tá no lei. Fa so uma na lato, pe me fa uma avo, ai me se ela pe atile me fa ela go risia. A tu mumbo la yo.
1: Ai la poso cupe ai no.
0: Mira me pena, sao el pese tu a lo favor. Bueno, si la gambe, ah, pero te tengo tu pero si na fa fita uri. E tu un afo ya pe a una, no un amigo. Tu mi sana fu ina y va un ali, uno me fa pena. Ah. Ahora si me e pe fu ele. Por ta uri yo fa na. E pe wo. Wo fa ai ti ai tu nga. Ah, ya va fuile una lo wi fana pa
1: ya ole
0: eh pe lo fana uye pe lo va lu atwele o chertina ah ape o chertina ya te mina na la wi ele sisi o tei wana o ah ai ai lo a matron mo fana ya o va lu ala o chelo le o chere sa sero posene ya ngai i tolo ele o va lu o ah ya to fana mo risi o va to e wa ri sina me le ala inga lawu tanga te mu i tama vo e pe fuata ma ora me tu ole ole di mo tama tina a ya ale ro wo fiu tama fi na wo tama lo fi na tina i nga ro pa nga o li mo wale
1: ya na
0: Wale lava upe takau upo mar finge sore le lava o upo fi wa man ku mar finge me a maka mai ai kau sanga la e man ku u ma fa o porque mi Ale lefe mai le ngari palangi wa lefsi dia tu baro palangi la me u me lo ngari ya mai the woman is always right don't know winga la pole la vale de se seul fin e fa sa o baro ngai au ngai ah au ko e bisa ah
1: fa
0: pa pa le wa le wa la tu ngi le sheri inga fa tu la ngi sheri inga fa lon tama tama wa u re la sa un fa ipo ipo ai me kumaro say sorry ah ya say sorry ta mira say sorry fu say sorry la fi wa kam ngi if I go la me kuma say sorry in from matter bit sorry yo me kumaro now you pass the test wo passi lo chwen aru la e fa lo hello hello fa ku ngi ipo ya jam usa ya e lo hace y sorry cosa pequeña se se y lo hace y sorry ya ya lo vino por allá por allá lo masao a fasaga y lo muerto ruo ya al sorry ya me fa alfa me la ve no fa fa fuera el mío if you for ya say sorry ay aquí de ya ngaru lo que ah aquí de ya ngaru singa
2: fa fa ngaru a fui fue mesa en kisi o le un ali e o le se tasi e o giti lua fe u por fin e kau kala e al kamalo a marse lau
0: e mkona si la mela a warenga vai vai leia e nungo lau papai de si fe a unga a usi de ili afa ma ia tamalia matinalia e kusi la ia ilunga le piko ilunga ia e tamama matinalia ili a o lalola e ba yo i le ka ngu mai mai a sau ka ma mai lu ngai a oke ka ma sau ma i sa o ro i a a ku si la ko oke ki nga ka mi no mil lo so ka mi mil lo so ta ko ku je un bi ka mi no fa ko a o i ro i i point pi a ku sa le fa mai a oke ka ma un mal bena ngai oke o un malo a ki nga ya e un mala wo ko i mai si me la wo ko i mal a i nga la wo ko i a
2: Ole ole kinga ole kinga a makama ya le mesa a makang a lu fayung a makama a makama le fayung
1: sa wale de kala ku si wale peor por kinga le le o ise na ke mo a wa e le mo wa ngofie me o kinga le le ko na ki a fo de ko na le me fayo ku ye e ngo fo fo le le ya ye e pole ala vale e deixa me e cupo e força o ica e ah e mo ia e foi mi anga cala foi e foi mai e de pei o le qualquer de foi dele e foi e curo cosa e faca de cani de si e se faca se cala o som aí do aí do
0: Peita wisi la titi na le menga mo mele fo ile le kusi le ile tina a ki nga le isi dum peita wisi la ki wae e loka u mai winga fo nga yo a o ki nga ngi o ke me pe nga mar fa bis a la ta u mai nga me fa ka pe o nga lu nga fa tu tu ile lo tola tari fa ngo ye pa u li me u mala va fa nga ai fa ku ai a ai lo ta u mai tu nga e foi ele no grupo ali ah qual ele lá pe cuja pe o que mas família mas se bem a lá é faiar fa cuai ngai ah
1: é
0: cuja ele se bem pelo o que foi e cu e ele ah ele lava marquinha o fe aureas
1: aí ó aí não cu foi e pico que ele aí e aqui na ele aí não
0: ah
1: Ah, so ang ipo iya ili ka ko mere sa fai o ela er kinar ka e o fai do kamik o ame uma kapenga ah apa pe fai na lo nal kama na la er ko ino fai sa uya du fai na lo ai ku so pe fai na lo nal kina e mo mo ala e kapenga kamik
0: ye mere nga le fai lista ma lo nga me o mere tina a to fa tina eh ngale iva su pusing yo longa mafa fa we shut off ah eh ikape ah ale iva su pusing e ola ah al ka mape fiku su pusing e
1: e bueno aku aku
0: working ang ar kang yal pepe yala ah por ale level po e kang yal kang ala lo kang yal pepe ala looking yala e ka angulu al ko
1: Escucha,
0: pero mira nada.
1: pai mai le kusia o le kama poe si e si e kama a avale u fa ngongor ki nga o ngor ki nga e le la ke ma fuka kusa mi mi kai fur kama pe a poko a le ama sanga mea nga fai e kama kiki
0: wa pe ore ore responsibility nga tinare i fa e peru la kuka Or ye va ye fan so ra potola ma fu me un elif ye fan elitina ah bringing pacific people ya fa fa le to nu fa un oiro ki ngara ma uyere o langar bengare ori ah
1: yeah
0: eh ngara
1: por ka uorna aka ku fo ya ye ka ku un mu ele ye ka u aki na ah le ngara ole ole me fo ele le uo Ua, a mea de mea hoi le fa mei kako o rei kuvai vai. Ia wasa o nga whaia ia e, a.
0: Ii.
1: Ia kasi nga mea o nga ua, ua leo koe maua kere nei mai ki.
0: Ii.
1: Ia a mea ia sa ua, e le o ku ma mai.
0: Ii.
1: Nga nga sa ua le i ki nga ae wa koe maka mai ki.
0: Ii.
1: Ue leo kusa o le mea nga, rea kako kisu ea po o rea sakari.
0: Ii. A
1: rea kari ele mea ne.
0: Ii.
1: Ai manga ye kere me le wa ama ukure ye ye le ai de ngani e va ai ka maki
0: yo
1: la fuka ka maki na e ra ke muli muli ya le me le ya no fa de ka ina le ama ku e de so nga pe o ye de fo de le o le me le ye ine o so nga fa de ola
0: mai le fu me ga a ona na interfile o te va fo de ya fatu ese are o tba vo ile fatu o tudi to ro fare ara la lo file na matala la fatu toa na ta puni ro fatu toa si va si va ro mo tba ro bo le wa ro ya
1: sala
0: sala halu ana le ya to se aso ara uto
1: e ya ko lo le aso vo dile
0: ai Wai, wai, unbelana itu pura utewa si finirona inga ara faka fie fie.

0: I think kago ko la bala ba. Ah. Ako ko ka ko la ko yo ba kabalo. Mm. Ka ba ka la bala. E ka ka la go fuga le yai. Mm. Ah. Ah, pero ba yo di ba yo. Ko se yo la ba. Mm. Ala e ko ko ba ka ko ba ba ba ba. Yo ba ba ba pa si pa ni ba le la. Ka ko ba ba lo. Ala e yo gi dia fu fa si ka.
1: Man.
0: Ah. E le di bepo e ka kouba ko ba alo ola e sa ka kouba ala to le loka ba le kakala ta kou ko li a e ba ko a pa fi ka ou li kogo a wai a ka kouba a yo le yon vai vai go ka kouba a va e a ko e sa e sa pe da le o la kai e li sa pe a ole a ka kouba pa kala go a yi va kouba a vai o le alo pa e ba kou meu
1: Love, take.
0: Awa ata ko pata ba. Ka ko le uta. Ba di u fa i tele ata ka ko pata. Ai ka ko le pale bo ka ko go sa i ba i ka. Ka ko fa da ga wa i sa sa i ya. Ko ga la va sa u bi a ga ka ba. Sa i ya ku fa ti ta u le na. Ai le ga la ka ko ko ba sa sa u ka ko ta ko ba. Ka sa ga u ka ko i lor ki ga u sa ta ba. O la le ke su ye ka ko ki.
1: Five 31 PI. Olea uas for 50 minutes with the editor from the lua. Ala fa umatato, ya tato se to resist tato por clama.
0: Ya ba ore
1: lo to time ya. Fa ta tele mo fina ngalo ya. Ore awala la va fa marsi ya tato. Ainga ya ole fa numero tasi ole atua. Ma Yesu fa mauro tato ainga. Ia e fa tu sata tu matina ta tu tu fu na fa upunga ole ole uru o ta maru la inga ta tu fa ma uru lunga e fa ale va a matina a un mea ia e ole o ta wala va o ta la noa a so ta la noa ta la noa i mea uma ia ma ia ili ta tu lunga fu ili tu sa i meo a mixaris be yo tu pe wal sina me le te loe fare to no isa inga ona fa ya tu pe tina fa tu pe ta ma ya tu mai fa la ve ya me o fa to bu mu fo ile si pe a te le fa la ve le si fa ta lo fa tot valau
2: ta lo
1: fa ya le la o mai se mai se fina ngalo tina sa no mai tina ya
2: ma me yo fa no tu ma me yo
1: Ma ikom ka upu.
2: Amo
1: ina. Iya. Oh iya, maro maro si fum.
2: Maro alo makelo mi
1: uso. Yo le sa fi fa un fu si si si mau me auto wala le ut. Fa maro ala wori iya me wala to wala udo la. Na so si le fi e le va. Ale le iya.
2: Pa no ko ala si nga u me ala wori nga. Ya ala nga miso wa abai bai no la ko pe pare nka yo se pa.
1: Mm.
2: pero wanya nga suwi ko ko san ta ni nga ya la e go ya oka ka ka wa ni sa ka wa ni sa ka wa ni sa me ko
1: ya me le iri yo ali mo tama ya we
2: ah yo nga ki o mai ana ho ra ba no ku a ka ka wa ni sa ka ni ang pa wa ni sa nga ma no yo nga re no ka ka ma no ka sa ma pa ba ya ku a o mai yo wa go go yang o pau wai wang ari yang amal yang ka ah ya ra to ga ya ya ya ori yang aru o ka ori yang ari ai ya ka kang o pau ri ma ka ro le ku ma so po ye ri le o e ko ko ma sa na ka ni na ya yang o pau wa ko ma ka ni o lai la le ki ma so po ye ri ya ai ai le o ko ma ni o que quiero ni la me le cago en mis ojos a ver y vaya el ojo por eso y de eso y en mare me voy me le cale chase de eso y de eso y de calcón de eso y de eso y de calcón cama y quina de calcón quina cama y si yo fue mal me la y a de eso fue mía y a la que no fue a de quina la ma lo si no a lo fue y el onco lua para que nada e foi a foi cama e a isi cama e kingo e agora foi e lopo po ia ia e foi a cena que nós cafam aí o que aí se foi e o olho nem não o que aí foi foi aí me doa e foi ela era um foi no olho lopo o mas foi lá
1: o tu por me leu le o tu por tu lo wa o fav la vetu o tu por me leu lo wichel tama e fasi foi lo fana
2: a wi ka ka ma o ke ka un pai da pa nga o ke ma a wai da o ke ma a wi ka wi ya ma ke ka ma ke pisa o a o ke ma o pe me a wai ya so la o ra nga sa mo ai ka ro ki nga ai ka ro ka ma sa re ya pe ma ku ni nga ma o ki ya o ya o sa ro ra ye o sa ro ni a wi ka la o ke ma fa pa o ku a o ru mu ne nga ai ka a wi ka lo ya oke maki pisama wo maka ma akhir kai kai ya lo ke pesa pa nga pa ya inenga nga ya wo pero wo pa pa bale ya re ya ore choi kai kai e kai kama esa ti fu pa nga ya pa kai kai lo ya no wo mang ya da ba ya inga ya a wo ba ki wo kai lo le ai no sia pa nga kama mo ron ko wo ko de la mo kama ko sa mo seu pai o que me fala ali eu me era uma ali mala mala mala se não há ali se o está vai vai passar mal o pinki e a pinha e a e a ouvi cara aí o outro só o papá di só lá ele só tá lá eu não leva um que se mala mala mãe e não há e a o não a ele não acabou de me sentir mas por ali um olho por um olho por ya o kau pulu ang mai ya siapa ngalung ko ulu
1: ala ele mal malam ba fu ya ya ya tamu ele
2: mal malam ko
1: nan ulu to ulu
2: o kau pulu ang mai o pa ya ba ya lo ke mi sai pa yo le mal malam ma o ya ni mal malam ma ya ya lo problem ya
1: ola na fu na to inga fa vita
2: o pa ya akala ngo a uso fu ya ngo ngo pe lo kala ngo ale le ya ma ki ni de ko ale ni ngo le
1: ona ang se ni se fe ngo ngo ngo ya mal malam ma
2: ya fa ma ya fa fa ma kala le ya ya fa pe ma la ni ngo pe fa ya ka ni ngo ngo ya o pe fa e fa ki ke le o le ta sa mo o le ma kwa fa ya so o ka ma ko ngo e si ko fa ya fa ya la ya e o ka ngo le po pe ku le va e ka fa e ka ma fa so ni ai mo wala ni e ka wa wa mo ki ala sa no e ke ni no ka wa ni sa la ko ni e ni sa ku pe ala sa o ru e sa u ka ma fo ma o le po ko ka ni ala e ka mo pa i mo ma ku ka e ke ka o ka e te ngan wi a ka ru ku ki le te ngan wi wa o ni ke pi sa pa le go o a la ngan e ka pe na o mo o ka ku ki te ngan wi na e me ni ku pe so so ni go ka na ya na u ma la ia yo wa ke ni fa ga ga ya i ya o ma la ya o mai fa mai a ke si ri ni mai lo ke ki ki mai na na ke ni u ka men pik mi a pa fu ai mai le po mi sa lo ka ma ma lo ki na ya o la ki ra ya pa fu a me me lo ke mi sa ya o ma lo la ai e o ta sa ya ya
1: Fa femer wa te tolu strata e tauna na sasa i e whanau. Ah, ah, ah. Ya. E e tauna sasa whanau. Lea sa uwhina ngaro. Ah. Ya, wa, wa, ima, wa, i.
2: Ya, a kongu po ia ka kōranga mai Samoa, oi. wang o pa lo pa ngau o awi na fu fu ya o mo kwai fu ya e den pa ngau ku o lo lo fa lo ma bu ki ki na ina sa sa ai bo poko ai ai o le sinia e ki si o mai tani e o mo ku ke lo pa de ngalo e ki au ana fu ya o ma bu ngai o poko mo fa lo ngu fa lo ele fa pe mo kwai sa sa le ai era esa salme kakau fa mai ya marca ni a lo que se kan ko nga ku mai marca ya wa pa ko mai a me lo que se ai ale pa pe la mo kwa furi ai fu o ko pe a le ki si ore o ke mi mala le ore si lo pa nga o ke kan wa mai fa sa pa yo kan ngo ai ai ke kan ngo ai ai oi pa ye ira ka ra pa ku ke ma iko pa sa nga mai ko ma ka ki ki ro mai le kan ngo a ia ngo pa pra ia o nge ia ku o pa sa ar ku e ele pa ke se me le anga le ku e vai ngo ku e ma ko ke lo ku a ki na ia ai ele pa nga ve e se ma ko a lo pa ma ko ma ku me ra nga ele se me le anga na ko i pa ko mai a ngar ka ai ku ba le po ko ai
1: Ya to fa ku le wa. Ko na fa ta ngan sa sa fa na wi fo i a. Ya tu ye fa ku ngan. Pe le ta fu ran sa sa ye ye tina ta ma pe a.
2: Ya a pa pe la. O ni ala na e le ka ka wa. Ka ka wa wa. Wa la ka pa u lo wa lo fa ye ya sina. Ka wa la na. Ahora están así nada.
1: Que matura le la sa sa fa na uno le lo fo fa na. Fa fa le tu lo sa sa fu ya tina no le lo fo tina.
3: Five 31 PI Pacific people together.

sa alofa lava Aotearoa. Pola tala fia fia, ua fai tiji nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga lima tua ol soifua. Ua fai tino ina i pola kalame o siyaki ma fa ata ol kane sa o tau fale. Ele ese ngalu inga tele te faya. E au dia lole lima walu po le lima sa fulu iba tausanga lima tua ol soifua. Ole a lafo fua atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya tu lo waso fana. Ai ole vae nga le leiai. Ole a maua fua pusa ma mea fai ngā ruenga. Ole fai tino ina o ia fa ata ma su enga e ta i lua tau sanga ma lafu atu. Se io o lava ina i e au lia le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave i lua ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. Se su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te toni e vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali e ma fai o na fa asao i na iola. A maua lola pusa. Fai lola.

0: Tamilian time. This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you have another toy for Talo Faji, you'll put him on Malo Samoa for a phone money to learn Talo for lava. My lord is a former rear. Usi my lord for a phone, I tell phone you less for a lady. Lucy will find you light, waffles for no, a little maturity, PIPMN, Yautia Roa. Na whaari ese tasi na afi e sa wanga ino fuanga o tau singa al malo po le abuse in stage care. Fai mai o le tuai u fuanga al malo e fuforma pui pui ai nei tūlanga o tasi lon tau nuunga o le soli tū la fono. Ile a solulu an nafi sa putu putu ai lato unu sa umai nei sa wanga ilumo al mawta fono al pale mene e tufatu te ufunga la au i minister al malo o mai no fuanga na sa wai nai tangata e fai longa i nai le lua tau sanga talu unu tu inatu li poti fa ai wale komisi tu etu eo sa wanga i tau singa fa al malo abuse in care royal commission of inquiry. Na faala wilo al minisa ya Erika Stanford e mana umia ni vai ngā tupe te tele mani sui ngā malolosi ili tauli maina o mata, a mata ngā ruenga au faa noa noa peta ngata sa afia. E sana ufautuanga po recommendations satu inatu peitain na faali e tangata survivors male komisio ya tatau o tangata ili au faipolo kiki e na usifae ngā ititi o ia mana onga sa talia a o isi sa te ena. O loo tau sisi pēa lea li ipale mie sona langona i faa pēa o le a au sia ni usila na sini mo swing o le tau. E ui sata ue sili ipote faa pēa e matua tele leo nga onga vaenga o loo misi nei fua fuanga. Le li ipote ilo ntolo le komisi o swing o le tau na su esu e naile anga ilumo le atunuu le faa iti ti o kasa ili ea faa pēa ma le faa taunu ina o sini na faa tulanga ina. O li lipoti le nei wa afia le taimi fa sa o le fa foe ngo nei fa solonga ma o le sfulu lo sul fa ma sina o lumana i nei i te tau no fa ati no le nei fa moe moe ma o le manatu tau avi a Christopher Luxon fai mai o lo so longa le lei uma tau ma fai ngare ma lo. Wa fa ana wino ni ma lo nauru se wo fa mo le fa tu ina se ofisa le mpasa nauru i Israelu. O fa maunia le kapenete se misiona fa abito sui wa awina atu i Israelu e sa ili ili mana onga tau pulenga fese o tainga ma le fa atu ina o le office of phone. Na fa alia le malo o le neipa anga fa le malo ma Israelu o le a avea ma poutu e fa alelei anti le ifu o fuanga matina e taua mo se lumanai o nauru. O loo fo ina atu e leo leo tonga te vai ngā tupe tolu afe lima sa lau fitu sifurtasi ta la po le lima afe pa anga. Se tasi o na iloa se fa mtalanga i pango tai te olua na so so la esa mai le fale pui pui. O li waki funga lei kokohu vi po mai kolu tama le isi ingoa na so so la esa mai le ofisa o leo leo nuku alofa le asa taluai ma le tama tala vau tonga o entelika u faa oa isifuru lima tausanga ma Adam Sabit Suhsain. O se ali ifite tolu sifuru faa tausanga, ua maua la ia Angele i kou faa oa, ale pangu taa o vii, e tele mamamafana soli tu la fono faa vao malo. O filifili anele pala ofesa le sunga se Colin Tukuitonga, e ave mpale stene filifili ala faa laputonga na saifu malo loina, maletino puputa la laulangi po le World Obesity Federation. Se Colin se tasio te ita alino fuanga se ifu malolo ina al Pasifika le investio au kilani. Na faa alia se Colin lo na faa moe moe e faa ngale ne ito finga fau e una iai pui pui nga matau singa se ifu malolo ina al Pasifika. Na ia ta uafoi o le mai o le obesity po le tino la popo a mo na faa fita auli e a fiai tangata o a inga manuu po communities ile lalolangi atoa. Ma le tala faa i uita anonga wa taunu is kotilani awa tunu o le Pasifika is full malitansi e awa le talaina alo iyo ta alonga malo le taupulenga po le Commonwealth Games i Glasgow ili aso. E ui le taumatawa fe malanga inga mali suinga fa ufose o lino fuanga ta alonga mai Australia is kotilani u fa ititi ai fo ema ta alonga ili se fulu. E ui wale aini ta alonga masani o lakapita ito ofitu ai olo ufa amoe moe tasi ili si iwa mea mamafa fusuanga mali tudo e saili ai ni pine. Se tasi o au olo silon fa moe moe na mo pine o le au si isi ua me mamafa sa moa manauru ma le li ifusu mai ni we o Duken Williams. Sa moa tan fo fa ai unau le vai yaso i manuia la vasinga le vai yaso i inga pula i maria makalita tuu so i fua.
2: 531 PI, now on iHeartRadio.